0: day faral di wax ne ku feexlu ci keroog jaxat war caa gërëmaale xamulaw.
1: Wala Njaay nee na baag goj ba ko defu ñal, boo xoolee goj ba baag def ko dibbat.
2: Wala dafa ni
1: ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw wa.
0: Ku yey ba yey yaxug bukki, yey nga yaxug yey këtu yax.
2: Wala dafa ni borom ngàdd yegul borom pañe.
3: Ku nu rafaatale jàkka faat waxtu waru la.
2: Wala dana aduna de du cere waaye des na ko laalu.
4: Wala Njaay dafa wax ni bare ndox mbaa bëgg ker bu sedd ku mu tax di suuxat jana tam ndox dana jeex te doo gisi xob.
0: Wala Njaay dane weñ ngaa nga bañe ca mbañ ja xaar nga.
5: Ngor mooy sima benn lay tooye su fu mbokkam dikke mu ànd ak moom. Ngoree bi mooy kàkkatar melokaan wu ko nex mel.
6: Wala Njaay day wax ni moytu laax géej ñu laax géej rangal dana yax dana laax tooy.
7: Wala Njaay daa wax ni bu gopp àttudatul cour jekki jeex na.
3: Wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo.
8: Alors Njaay dafay faral di wax ni ndigal day caabi la bu ëppee du ubbi bu manqué itam du ubbi waaye bu yemee yëpp na ubbi.
0: Wala Njaay dafa wax ne jéem télé bàyyi gàcce néew ja.
2: Wala Njaay nee na ku sa démb taabi doo gëse ni xeerum jàmbur.
4: Wala fa daf ne ganaar bal ko xeebal aku ndax ma koy baalaate na.
2: Mag ñi dañ daan wax ne boppu jeex day yàgg naa bëttum ñett te kenn mu sa gis mu ne bàyyam sekkil mu di.
4: Waaw wala Njaay dafa ni fépum këpputal xontu picc taxu koo jóg dañ ko cay fiiri. Te buñ ko ca jàttee day bu duggul kaas rek duggub taar.
8: Dafa wala Njaay di wax ni gémmiñ guy naj borom du wax jàmm.
3: Rëbb ca coow la boo jàppulit gis ku jàpp may la lakku.
7: Sëñ Abdoulaye wala Njaay nee na kuy ñoddi da ngaa jotle wut. Wala Njaay nee na mag muy daw di mëccitu boromum xel da koy wattu.
8: Wala Njaay da wax ne nag bu jul boo ci amee soow bu weex sa dal.
4: Waaw wala Njaay dafa ni sàcc bu dul raw jërul yàq say nelaw.
8: Wala Njaay dafa ni
9: Sëñ Abdoulaye wala Njaay dafa wax ne bu lekkee alom na ko gërëme coy.
4: Bëgg yàpp bar bu mu la tax a soobu jeex. Waaw wala Njaay dañi gor du fàtte njëkk te du suul jëf.
3: Kuy ñëw te fasoo wëñ nga mboros ma jagee di.
8: Sëñ bu dëkkee loxo jëf jëf.
6: Wala Njaay dafa wax ne ku ñuul sa borom kër yekk sa doom.
2: Wala Njaay dafa wax ne xadd mi ngi bëree ko taw te ci seen yëngu.
3: Waxi wolof.
2: Xadd mi ngi bëree ko taw te ci seen yëngu. Wala Njaay dañi déggu pot ñàkk xam yaa cay naan.
3: Foto foto tàggalul mbaam ak noppi.
8: Doo fóot fóot mu xeeñ mbeex.
7: Këlim bi su kon lay ngaax waaye ragalu.
3: Benn ab nen mëneesu ci am pëdd am ci cuuj.
10: Dencikat ron lal dafay bañ ko dëfënu ci ruun.
1: Wala Njaay nee na koo daqeel mu raw la jéen bëre mu daan la bu ngeen xeexee mu dunxa la.
8: Waaw wala Njaay dañ nga sum pulloo bu la ci yoree goj dangaa weesu ren ba.
3: Bët ak tan jël na mi def sànq lañ.
10: Bu ñuy soow leeraayu bi diw booba dafa fekk jant fenkul.
4: Ki jëm ci xur wi bu bëggee xam ne nekk ci xur wi ne laaj ki fi jóge.
3: Xobu xël xajul ci gémmiñ ak teef.
11: Borom konku yëgut borom larmet.
4: Waaw waaw wala Njaay nee na daan bu naqaree gunge di ko defar.
8: Wala Njaay nee na deretu bopp du mooy mbagu borom.
4: Wala Njaay day faral di wax garabu àddina bu meññee bul wat bul gësam nigal ba mu tàddi nga far.
3: Cuwal du tëb doom ja bët.
8: Jiddi bu jibbat la doñoo deetit di fas fas.
6: Yalwaan ku ci watoo xaaj booba da ngaa weesu mëstata.
8: Mbojjaan fu mu tax a jóg doo wéer sa tuur di wëree la.
10: Rëkk rey na suñeel waaye loxo muñu ko.
3: Picc mi ci loxoy xale yi wër ta ree picc mi ci kaw taal bi.
10: Wen weñ gedd saamam ndawal terewul saamam ndawal baa bari weñ.
8: Saab gëm gëm ak li ma xam nag dox ku ma nag waxi kenn waaye mooy muus du siiru siiru du muus. Siiroo niroog muus muusit niroog siiru. Te gis nga fii ne siiru Cheikh Abdoulaye muusu ko ëpp taxawaay ci kaw waaye siiroo gën a gudd ak la. Kawarug muus ci boppam moo gën a nooy kawarug siiru te saw kawarug siiroo ko sut. Te li muus di xeeñ ak li siiru di xeeñ bokkuñ.
3: Yow xam nga siiru la.
8: Waaw xam naa siiru la moom wax dëgg yàlla. Waaw xam naa siiru.
3: Man damay dégg ñaari damay dégg sa ndax di dégg si ndax
11: di deg beubatoon
12: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sax ndax xamal ne ya nga ci tuddi ci te bu jigeen bo ne beubatoon na nga ñew ci goor
11: legi ñom ban jamon nañu wara nen
12: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deugal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci yaram yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoy
11: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
12: wa buy nen day yolal
10: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan bu leen ubi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
13: da bala ko xamné ma wax do soxla way kat ba go
14: UKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.

sant xewul yi tam ngir mu gën ñoo dolli sun borom itam waxaat ci laaya juróom ñaar ci suratu ibrahim wa iz ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasadid kon sant xewul dana tax borom bi gën la dolli ak xewul waaye ñàkkoo sant itam nag dana waral mbugal borom bi itam digal yonent bi alayhi salatu wasalaam ci laaya téeméer ak fukk ak benn ci suratu isra wa qul alhamdulillah neena ko leel sant yàlla tabaraka wa taala te buñ dee seen seet itam sant yàlla tabaraka wa taala bokk na ca mandarga ya nga xamante ni way tàbbi aljann ya ëllëg bokk na ca seen mujjantalu ñaan ya wa axiru daawaahum an alhamdulilahi rabil aalamin suratu yunus laaya fukk cant itam nekk loo xamante ni itam nag iblis muy seytaane xam na ne bunt la bu rëy rëy boo xamante ni jaam bi mën na caa awe ba am ngërëmal borom bi moo tax fa la dem ne dejji toog fa nag fas yéene doomu aadama moom du fa jaar wax ne borom bi day yaa ngi def lii nga def waaye nag danaa dox sa diggante yow ak jaam yi ba duñ la sant wala tëjdu aktarahum saakirin laaya fukk ak juróom ñaar ci suratul araf danaa fexe ba ëpp ci sa mbindeefi duñ la sant mu waxaat itam ci suratu saba laaya fukk ak ñett wa qalilum min ibadiya sakur neewaa na borom bi nee na néew na ci sama jaam yi ñoo xam ne danaa leen defal xéewal ñu wël batiku dañ ca sant kon nag sëriñ bi dafa bëggoon ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñu néew ñoo ñu nga xamante ni nag dañuy sant borom bi tabaraka wa taala wala boog ñu néew ñu ñu gën a yokk waat te itam nag li ñuy sante borom bi tabaraka wa taala du ay bànneex rek waaye léeg-léeg sax nit ñu baax ñoom sunu borom daneen teg aw tiis ñu sant ca borom bi tabaraka wa taala jëre nañ ci abou moussa al ashari mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa waxoon ne ida mata waladul abdi qala allahu taala li malaikatihi qabadtum walada abdi fa yaquluna naam fa yaqulu qabadtum tamarata fuaadihi fa yaquluna naam fa yaqulu maada qala abdi fa yaquluna xamidaka wastarja fa yaqulu allahu taala ibinu li abdi baytan fi ljanna wa sammuuhu bayta alhamd nee na sunu borom tabaraka wa taala léeg-léeg mënut ab jaamam ba jël kenn ci ak njabootam maanaam mu faatu bu boobaa sunu borom xam ne lépp sax waaye day laaj malaayika yi ne ba ngeen demee di jëli ruux ak sama doomi jaam ba ndax jël ngeen ko ñu ne waaw jël nañ ko de mu ne xanaa kon jël ngeen kum fonkoon te bugg ko lool ci xolam ñu ne ko waawaaw kañ ko jëlal di kum fonkoon la te bëggoon ko lool ci xaram sunu borom ne malaayika ya dafa saarit wala lum def naa déedéet xamidaka wastarjan dafa wax alhamdulilahi moom jaam boobee wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun borom bi ne kon kooku day xam na ne maa andi woon maa yóbbu kon nag la ma koy faye mooy ibnu li abidi baytan fi ljanna wa sammuuhu bayt alhamdi tabaxal leen ko kër ca aljanna te kër googee ngeen tudde ko kër ak jant kon sant ni muy amee ci bànneex ni lay amee itam ci safaan ba moo tax maam Cheikh Ibrahim Bakke rahimahullah wa radiya anhu yeggoon na ci niwa ci gëm yàlla ak bàyyee léppam yàlla buñ nekko diw sàngam am na doom mu ne alhamdulilah buñ nekko diw sàngam faatu na mu ne alhamdulilah ndax xam-gam xam ne ka andi woon moo yóbbu kon nag cant itam nag lum néew na ci jaam bi sant boromam lum bari bari itam na cay sant boromam ndax nit ki yëkkati ab tib ba nga ko daataa sex mu sant yàlla ca moom ma nga ko xéewal tib boobee loola la muy néew lu rëy rëy la wala muy waaj a guuxam ndox sant yàlla tabaraka wa taala ma ko xéewal loole itam la muy ndaw lu am solo la cant daal ni muy feeñee ci mag yi lay feeñee ci itam yu ndaw yi cant nag di nekk xéewal gi ci borom bi tabaraka wa taala la jóge mooy nga xam ne xéewal gi mi ngi jóge ci yàlla mii aji xéewale jógewul ci keneen ku dul yàlla nga xam ne dëgg ka joxe xéewal ga mooy yàlla waaye ñi fi dox ci diggante bi nag yàlla moo leen tàggat baaxa leen xéewal ga jaara ci ñoom ba yegg si ci yow kon fa anta la takun shakiran illa bi an taarifa anna alkulla min allah sa cant balay mooy mat yow jaam bi da ngay xam ne lépp ci yàlla la jóge waaye nag kam jaare ci moom itam nag yayoo ne itam nga sant ko
abidi lam taskurni in lam taskur man ajraytu ni'mata ala yaday ne sama jambi sak cyant ci man yalla du mat ludul ne kama jaale xewul gi ci ay loxom bam yeksi ci yow dang ko ca bolé kon lolu moy nga xamne kon xewul gi ci yalla la joge la ca topar moy nga begg ci xewul goge la yalla joxe ta moy nga begge ci xewul gi ginaaw ba nga xamé ne yalla la ko jox nga begg ci xewul gi ba ca topé moy nga jëfé ko moy la nga xamanteni xewul gi la sun borom jox nga def ko ci neex yalla sun borom tabaarak wa ta'ala ta moy nga jëfëndiko xewul gi ci lu neex yalla mala may xewul gi ta lolou kon nak ci lañ xamné cyant mom ci xol lay nok nek ak ci lamiñ ak ciir budé ci saxol moy nga ëmbël yiwu mbinde fi yépp lolou dañ ci sant yalla tabaarak wa ta'ala fexé ba sa xol do ci ëmbël mbinde fam yalla waxuma doomu adam rek waye ba ca gantax yak rab ya sax ku ci nek nga ëmbël ko yiwu lolou serigne bi xamone ba xirtal ñu ci waxone ne mbollem luy mbinde fi yalla na ngeen koy ëmbël aw yiwu kunu muhibbin al khuyur li jami' khalqi ilahin al muqaddim al badi' lolou ci xéet cyanti la bam xamé lolé itam bam ñu diggalé lolé motax nak ci lañuy déggé la taxon mu ñaanam gu reey gogé ne ñaanal mbindef yépp yermane yalla ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami' al waraya hadiyan da kon sant sa xol moy nga ëmbël yu mbolé mi défi waye sant sa xol ta moy do ëmbël kenn itam ak nono ndax bo ëmbël nit ñi ludul aw yu nak safaan ba itam daf lay sori moy do ëmbël kenn ak nono motax serigne bi waxon ni itam nak kep ko xamne gis ngeen aw lamiñam mu nangu ta wax baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah neena koko lu man di mel ak lu man di wone itam len ko def am non fala tu'adu man ra'aytum fa yukhriju la ilaha illallah bo jappe lo lepp soxol na xame ko non itam nak sante ci salam ni nak moy nga wol bi ko xane alhamdulillahi rabbil alamin ta moy mbollem xet cyant yi yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala moko yeyo sante ci sey ci rek moy xewal yoyé yalla borom bi jox bang koy sante nga jëfëndiko ko ci lu neex yalla ta moy ak top yalla ta bañ ko dimbali ko ci ak moy yalla kon sey ci bokk na ci sey beut nga sutural bepp sik bo xamanteni gis nga ko ci ab julit ndax man satra musliman satrahu allah ku sutural ab julit yalla sutural la bule ni ñi sante ci ay nopp nak moy nga bañ ca deglu ab sik wala ay ayib ñi lay netli ci sama mbokam julit lisanaka la tazkur bihi awratan bi in findaka awratun walin nas alzam bismillahir rahmanir rahim kon noñu ko wax noñu ñuko waxe won ci ne cyant ci xol lay bayiko cer yi jëfé ko naka nonu lammiñ wax ko xamne xewul ci yalla lay joggé nga bëgg ci xewul ga jëfëndiko xewul ga itam ci lu neex yalla xamne ne itam ay bëtt sax man ñu ca sante yalla ci nga cey sutural nit ñi ay nopp itam man nañ ca sante yalla ci nga bañ ca deglu sik su joge ci sa morom bindef yoy yep nak la serigne bi boole ci ñaari bëgit xam la ca lan moy cyant wa demé ci masalikul jinan ma ngay wax ne haqiqatu sukri lada man alima suhuduna min zil jalalin ni'ama wa amadun biha lisanan lusjanan fi kulli ma yarda wa ruknan yustaban neena deug deug cyant dal moy nga nangule xewal gi ci yalla la joge wal batiko jefen ko xewal ga ci do neex yalla wal batiko nango wax ci saw lamine alhamdulillahi rabbil alamin lolou kon moy cyant cyant nak nek lo xamanteni nit ñu bax ñepp ko fonkon waye cyant ak jëf itam nak bokk na ci la nga xamanteni nit ñu bax ñi itam gënon nañ ko fonk jere nañ ci sahabi bu ñu wax al mughira ibn su'ba mu ne yonante bi ali sattu wasalam dana fanano nafila ba tankam ya newi neena ba lola jaaxal sahaba ya
ba am ci ñom ñu ne ko ah yonente bi li day jaaxal nañu li ngay dacc ci ab ciona lu waral ngay tek sa bop bi ciona xana yalla jéggelu la sa bakkar ya jitu won ak ya mujju won lola moy buñ ko waxe yonente bi alayhi salatu wassalam mune len afala akunu abidan shakura mune len lolu ngeen wax nak ci na yalla jéggel na ma sama bakkar ya jitu won ak ya mujju lola waral nak ma wara delo ndukal yalla di jog diko sante di nafila ba ngeen gis li ma dal dal ma ci ngi tank yu newi kon koko sante ak jef la lola motax nak yem ci ma ngi sante yalla rek te do jef gi gi dako ep dole jef ko ba nopi wolbeuti ko wax ko kon nak lolay tam lu mata baye xel la motax abdullah ibn amr ibn as waxon ne ñenti jikko ngi yo xamanteni ko ko yalla baxé sunu borom dana la fayé kër ci aljanna man kana ismatu amrihi la ilaha illallah moy ko xamanteni leppum rek daf ko bayé ak yalla lumuy wax di ca bayé xel yalla lumuy jëf di ca bayé xel yalla ay yëngutoo mu ci bayé xel yalla ay dalantum mu ci bayé xel yalla ko xamanteni néna melna nonu muy ben sunu borom dana ko tabaxal kër ci aljanna ak kan moy wa idha asabathu musibatun qala inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moy ko xamanteni bu ko yalla natto tek ci kaw musiba lay tonto moy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yalla ñu mom yalla moy ciopax ndiko ci ñun nam ko bëgge kon dello nañ bir yépp yalla muñ bu rafet ak kan mune wa iza utiya shay'an wala iza u'ta shay'an qala alhamdulillah ko xamanteni dem suñ ko joxe dara may ko ko lay wax ne alhamdulillah da cey sante yalla ndax xamne bu neexutun yalla lolé du jaa ci ko kay bay ñew ci mom ku ñantal ko ko moy kan wa iza aznaba dhanban qala astaghfirullah may ka xamne su defé bakkar jog nak delu wat ci yalla tabaaraku ta'ala jéglu kon ñent mbir nga nonu ku baye mbiram yépp yalla ak ko xamné musibe wacce ci mom mu dello lepp yalla muñ ko rafet ak ko xamné su amé xéewal sante ci yalla ak nga xamanteni itam su defé bakkar du yéxé tuub day gaaw jéggul yalla cyant gogou nak yonent bi ali sattu sam daanako jéxé wax nañ né abi bakkar wax né radiyallahu anhu né yonent bi ali sattu sam su ko mbir massa ñewal lo xamne daf ci ak ñene ci saasa lay rot ci suuf sujjoot bobé mu sante ko yalla sunu borom tabaaraku wa ta'ala kon mbokki julidi ginaaw biñ jugge ci bisab cyant nga xamne jang nañ ci alquran jang ci ay qasida julli ci yonnati bi ali sattu wasalam def ci ay bernde siyaare nit ñu bax ñu jangataat jaar nit ñu bax ñu ne ko cheikh mohammed al fadl terelu buñ ca joge diko sante yalla sunu borom tabaaraku ta'ala ñongay ñaan yalla sunu borom mu nangul ñuko te bindal ci abdullahi wa khadim rasulillahi mi ko digalon tam tiyaba jo xamanteni la yanqati'u wala yarim te sunu cyant gogu itam yalla nangul ñuko boole ñu ca ñinga xamne dañ ko doon jappale ci cyant gim doon cyant boromam tabaaraku ta'ala ci kaw cyant gogu itam ñong ñaan yalla yagal fi señ bi te may ko fan guddu ak bir mam agale mbolam nalam yi tan and ko ak mom wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jàpp nañu xam ne li yàlla waxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam na ko, na nga xam ne bis dana ñëw nga faatu, na nga xamante ne ni ñoom bis dana ñëw ñoom itam ñu faatu, na nga xam ne bis bu mujj ba ci la suñ borom di dekkal jam ñëpp àttalin. Nañu ragal yàlla dëggi dëgg ragal ndax suñ borom yërëm ñu bu ëllëgee. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na saadu taxaw mukk muy yawmal xiyaam, lu dul nit dana romb nit ci biir bàmmeelam mooy wax aji dund ja naan ko aka neexoon ma nekk sa palaas. Loola nag dafay dëppoo waxi Cheikh Mat Bamba jim wax ci masalikul jinaan ne ñu tëdd ca bàmmeel ya tey boo leen fëggoon, nee na ba ñu jóg lañu gën a bëgg mooy dellu fi waat fii ci àdduna, doonte waxtu lan fiy am sax ngir mën a jëfal seen borom lu baax ba mën a delluwaat. Kon nag ñu xam ne yow mii aji dund bul sàggane dund boobu mukk, ndax bis dana ñëw nga ñàkk ko ca dang ko bëgg a dabuwaat, te bu boobaa it du mën a ne. Kon nag li Imam Shafi waxoon ne ki gën a xellu ci nit ñi mooy ki nga xam ne bàyyi na àdduna mu ñàkk solo mii bala ko àdduna bàyyi. Ndax xam nga ne àdduna moom boo ko jàppee dana la bàyyi, boo ko bàyyee itam dana la bàyyi. Kon nag la saahir ba waxoon ne njëkk la war àdduna bala laa war, njëkk koo war mu dee ba rus di sa tiitër, loola rekk mooy li am solo. Kon nag aji xellu ji daal mooy ki nga xam ne ba na àdduna njëkk àdduna di ko ba. Waaye bokk na ci xellu itam ki nga xam ne mi ngi dawal ca bàmmeelam di ko jëfal ngir ëllëg buñ ko ca yóbboo mu fekk fa jëf joojee. Ndax xam ngeen na bàmmeel moom nanguwut bagage ak compagne, feral rek la nangu. Waxtu wu nit ki demee ba dem defe ko, lu ko mën a boolee lit du mën a ànd ak moom. Kon nag lam nangu mooy jëf jiital ca rek, wal xabru sun duxul amal, trésor bi mata denc te ëpp solo ay compte, ëpp solo ay banque mooy bàmmeel. Ndax lépp loo fa def waxtu woo fa fanaanee rek danga ko jafe. Kon nag Imam Shafi'i nee na aji xellu ji mooy kiy leeral bàmmeelam di jëf di ca def bala ñu ko caa tàbbal. Waaye nee na bokk na xellu itam nag ki nga xam ne dafa teg tànkam ci luy gërëmloo boroomam bala ñu ko bàyyi ak boroomam muy wéet ak moom. Kon nag nan xam ne nit ki na bàyyi xel taxawaay boobu yi nga xam ne di gëm ak boroomam rekk la, te bu boobaa nag defal ak def rekk moo fa ne. Def nag ku ne xam na lam doon moom du jur jàmm, waaye defal nag kooku ay xéewal la yàlla nañ ko suñ borom tabaraka wa taala defal ñu ñëpp. Te mooy taseeg borom bi nga gërëm ko mu gërëm la radiyallahu anhu wa radu anhum thalika liman khashiya rabba. Loola nag ñi ragal yàlla ñooy am loolee, yàlla ñu ko suñ borom tabaraka wa taala defal. Allahuma la tatah lana sanban illa khafart wala hamman illa farajt wala daynan ila xadayta wala maridan illa safayta wala mubtala ila hafayta wala daalan ila xadayta wala qaiban illa radadta wala masluman illa nasarta wala asiran illa fakadta wala mayitan ila rahimta wala hayatan lana fiha salah walaka fiha ridan ila xadaytaha wa yasartaha bifadlika ya akramal akramin يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.

0: mbokk yeen ngi ànd ak rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bàyyikoo ci Touba Ndaam. Incha allah beneen yoon dinañ ñëw ci gën a détaillé, waaye dinañ ñëw sax ci discours bi parce que dafa am solo aussi, dafa am solo. Addina yépp ñoo daje ci dëkku seen bi, addina yépp fi daje, addina toll ci jafe-jafe yu tar, réewu jullit yi gën cee ràññeeku. War na am un message très fort bu bàyyee ko fii jëm ci umma islamique bi yépp nag bokk. Nan nam na mbokk bu nekk ci yoon bi ku baax bismillah.
1: Alioune Saour la.
0: Bismillah.
1: Waaw maa ngi
0: ziar. Waaw ku baax.
1: Ziar baax.
0: Yàlla na yàlla nangu ziar.
1: Alioune Sekk la nga sëñ Boukhari.
0: Maa koy sekk bismillah.
1: Ziar ñoo ngi lay ñaanal fa nu gudd ak wér-gu-yaram.
0: Waaw nañu ko bokk ñoo ñëpp.
1: Di ziar sëñ Mamour di ko ñaanal fa nu gudd ak wér-gu-yaram. Ziar sëñ Abdou Mbacké sama sëriñ. Ñaan sama borom yàlla mu def ko mag jëm ak mu am barke. Ah sëñ bi de li nga war a wax lépp wax nga ko, waaye li ci gën a xorom mooy maanaam dëkk bi moom boo ko dee xool di ko seet dëgg-dëgg da nga naan ñi jiitu sax bëggu mu jot jéem bu damaa demoon fële ci.

سيدنا عمر بن رضي الله تعالى عنه خاتم كاين بن ديفينا kilifa yi ci jitu ñu melne imam malik imam abu hanif imam ahmad muhammad imam shafi'i ñepp dogu señ touba ko matal ta moy xamne diine xamal nit ki diko wat lepp ci batin sahi bu ndelo nak ci wetu bir xamul ko mom la na ci xam ko rawati na diko waxtane waye bu bëgge nit ñu dëllo seen xel ci tout ni ñu dikké woon ci misaaru ñent ñoo ñu waxal tudde ci ñi nga xamne su mborom dafa leen denk secret bi yor aduna groupe sauf dafa am ñuko mëna dégg ak ñuko mënula dégg ndax leew xol la laaj ndax tibbe woon ko lu ci alcorane ak hadith bari lu nit di wax naan ñewul ci alcorane da ken war la ñu ci afan deppou la alcorane sax man nañ ko wax te moy lu yalla dubbi ak yaronte bi nga def leneen dul mom la nga def deppou la alcorane waye nangam ñewul ci alcorane ndax yalla ci bokku dafa ne inna allaha yaf'alu ma yurid inna allaha yaf'alu ma yasha wax ne yudullu man yasha wa yahdi man yasha ne da yutihi man yasha wa anna al-fadl bi yadillahi yutihi man yasha suñu borom lamuy def ken du ko ne lutax nam ko soobe rek la koy def su ko nexe aduna bepp bu tek ko ci loxal ben bindef te kenn bu ko ne lutax bin ko laaj mu ko lu def wa anna fadl bi yadillahi yutihi man yasha nga neel ci loxo yalla nek mo koy dox kiko neex kon bu nga ne re banu ne li yalla amuko bari ko joxe wala yalla attani ko joxe wala neegu ko ndax dara mu la wañ ci mom bindef da na pepp su fi kenn ku nek sun borom man na la jox lo xamne tax na nga fuy ba fatte ko ba defena yaay yalla te mu dese mangasin yu mesula ubbi bi def kon nak luñu wax ci doom adam nit ki man na gem wala mu ñak gem waye yeddi mom day alake ndax li yalla def lepp amul benn bu ko xam ba ne kon li mënu la nek li mënu la nek ñak xam xam la bu ñu leen ni waxtana Seyd Touba Abdullah Ta'ala an barina yet ci ñu mëna waxtane ci mom waxtane na ba tay ay xar baxam waxtane ba tay liko yalla may ci kam ñu ci xam ak ñu ci mëna wax ak ñu ci mëna dégg waxtane ba tay melo sahiram nga xam na ni ki jullit bu farlu ba ag fa farlu yam ci xam ci jëfë ci xamle ci yare melo yi gëna mag bi bu melawoo ko ba noppi jaar fi mu war a jàng kon aw doxiinam aw nekkiinam fi ba mel ni nga xam ne moom bëgg ci ñun ndax mën naa defar ci batin mën naa defar ci zahir waaye ci defaru ci zahir moo gën a yomb ba defar ci batin bu ngeen dégg ñu naan moom ci bopp mu ne muy wax sifaatu sadiqil muridi bi ixtisaar arbaatun jamaatu wa xawfatira melal murid sadiq murid sadiq luy murid sadiq martaba bu kawé ndax murid sadiq moy ki nga xamné wacci na lepp jëm ci yalla bu aggé nak tudd wasil waye fek mu ngi ci yoon wi murid sadiq la nek yalla ci bismillah sun fi nekké sahaba yépp ay murid sadiq lañ ñari murid sadiq seigne touba mi ko xam nim ko waxe rek lañ ko mëna japp de nan lañ ko mëna jëlé li jitu asidq fi mahabbati ash-shaykh degg ci ciofel nga sop serigne bi degg ci ciofel moy lan ni ko xam ci sop misale mo ñe da nga koy bëgg bëgg go xamne bu la xañoon li nga bëgg lepp bëgg nga du wañu bu la defaloon li nga bëgg lepp bëgg ga mënu lay yokk ndax adra fa mëna yëm ba noppi nga xam ne bu la woowoon def na lu la gën a naqare bu jeexital ci sa bëgg gi bu la mayoon adduna bi ci biiram bi ci jeexital maanaam du ko yokk ndax bëgg nga ko ba sa xol bépp
jox nga ko ko kokku moy charte bu nek bi bu ñu jëlé misal cheikh ibrahim fall radhiyallahu ta'ala anhu da ngeen jëg ñu nek bi seen touba ne bu mu ñëwé ci aduna bu fekk lu woon ci dara ci jeexit yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dudul suuf si mu daal dug ak asaman ci ko daal tin dana ko leer di mu dara ko am cheikh ibrahim fall non la def ci seen touba ni ngeen deg ñi misal ne xam nga sëñ bi nit ñi da nañ ko wut ci ngir xel ci mom ndax ni yalla niko yalla def muy xétal gaay bu ñëfi ba bëgg ko wañal da ci mu daan def bu di leen xëpp suuf da ñu la ci ñu bënn bis ñak jëm leen ko bataay bu ñu fitna nañ ko ba mu rëdd rëdd wax dafa ne ki ko jéggi jëm ci man dem safara cheikh ibrahim fall rek jéggi ko ak ci mom mu ne xana da nga dégg li ma wax mu ne ko akay dama ni rebb ni ku ko jeggi dem safara mu ne ko man awu soxla ci safara xawma safara amna xawma amul lima xam moy seigne touba fu nek ma fek ko mom la soxla mom la bëgg kon asirtu fi mahabbati sheikh moy lool ndax bu yew talib bi ci serigne bi moy ci xef bu ko sop mom waye du ci agir moy ci fen diko serigne bi sop innaka la tahdi ma ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa a'lam bil muhtadin bi ci appel ki da sopp rek man nga ko texé wala nga jàng ko ñu juk waye nak bu dé nitu yalla mu ko ko sopp sopp nga yalla ndax yam ci yalla Musa alayhi salatu wassalam suñu borom daf ko mas di natu laaj ko ne ko loolu ma sa defal mu lim mbolam xéet yam yalla ñu def yépp ak ñu def yi xéet ñu yépp mu ne ko loolu lepp sa bokk nga ko defal ba mu jaar na ko man nak xawma kon luma la mëna defal mu ne ko xana nga fekk ko xamne fonk na ko nga fonkal nako fekk ko xamne bëgg na ko nga bëggal nako kon bëgg nit ku baax moy sababu texe bay nit ku baax moy sababu texe gis ngeen ko bay na lol ci mbindi seigne touba shaqa man lam yahwani qad kutiba wa kawni al abd al khadim wajaba kep ko xamni sopplo ba sa texe bu bind nañ ko ta duñ ko xara kon ci ko sopp amna daraaje ju kawé ndax kan du ko sopp te du te sopplo ya ko sopp rek sopp nga yalla ndax lepp li tax ñi sopp nit ngir yalla mu ngi ci mom ci baal ak ci zahir bu ko nit ki ñaké sopp daf ñuy taxam ko ci ko xamul nak moy ni seigne abdullah wax rek ne ñaar dong na koy bañ ci ko xamul ak ki nga xamne ni ko suñu borom def daf la neexul dox moy ki añaan kon nak ci ko xam mom mënu ko bañ sopp wala nga xamne bok soppul ya soppul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax nim wax lepp ci ne mom xaritu bi yalla xaritu bi yaronte bi ba faw ne sun borom bëgg nako ba mu gënal ko ñepp mu bëgg lako yaronte bi ba mu gënal yaronte bi ñepp mu bëgg lako yenen yaronte yi ba mu gënal ñoom ñepp mu bëgg lako malaika yi ba mu gënal ñoom ñepp mu bëgg lako sahaba yi ba mu gënal leen ñepp mu bëgg lako wali yi ba mu gënal leen ñepp ko kon kep ko xamne ki bëgg lako illa bi nga xamne mo wara tax moo dik reer wala ni ko yalla def mo la neexul mu ni nak bon bu digi nga xamne dañu ne wa inna dhikri salihin tanzilur rahma ni waxtane yeurumande yalla day wacc yeurumande joju mo jëm ci tatam ñu tatane suñu xol moy ñu ubbi ko way ko yalla ak yeenante bi diko waxtane te deglu bu baax bu baax tam nak ndax bimu ne asir ko fi mahabbati sheikh ab ma am tisal amrihi haythu wara moy top digeul top digeul señ bi ni ko señ abdullah waxe yag nañ ko men lay ra nan nit ñi baye ngeen mo nit jefna ñu gis gis ni ma fi nekk xam nga bëggone li ma bañ ak ñima daan jëf bind na baye fi waxna itam ñu dégg waxna ba tay ñu dégg ndax liko yalla may lepp ci mëna xett ni ci sababu xett yu bindé téewul ak ndigeelam ak téréem matalé ak dundam ci jamono yu neew yo xamné ak jaamu yalla may nako ko xam ngeen ni mom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatuna aisha radhiyallahu anha waxina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxtaan ak mom manam di waré bam yag rek bo xamé né lu mu wara def waxtu julli wala lén lo xamné lu mu wara def digënté ba borom day melni xamatu len day jekki jekki rek né jabbit
dal di djiblu ci lolal dune ma

0: mudali dem yam andel la bay farza tu ba ba halal mariyela wa makka anirina sa ak yaman nya fa def jebal ko rew ma mu def khalifa yalla mu tedd guddi genu am ndox mu wor ko di wal moy biiru sam sama kena makka yalla mu yew gas lu ko ndox may wal wali sa di def de muslim ndox ca gas bes bo ba yalla nona nyana ko quraishin gep gep ko gas momo ko yo rek tena ni bayalo no bal de khas di khulo mom na ko nyeba ki yam ak tayla moy biru ismaeil ayalo ni so ba kero quraishin khay kala no ko bis kala be bo be fasam ngir ndox mayalo tawang la giru quraishin gep jog wali fas nyaawar ji em ni dawal jam sal ayalo kaba bañu dox ba mal abdul mutalib do kada fa sufar banaten wo nayalo kaba bañu dox ba mar abdul mutalib do kada fa sufar banaten wo nayalo mbolo ma dal dina jebalen ko sam sama tay akabatalay akadem yayalo ñu far wañe ko kero jebal ko makka bu wer hatte mbodok min bañi hadna nayalo watarin nadar yal mustafa karaman dahram dar fin sasin min kayalo wasale nabi dalli min halaybi wala wiro birayani yalo kero la no fal de khas abdul muttalib far kine yu do ngir kañanam goga yalo magna ko do monomo zamzam ci do nu yidi makati yasir ba do len mo fayalo magna ko do monomo zamzam te do nu yidi makati yasir ba do len mo fayalo kero la habul mutallim mer ba joy fo borus ba dem fa ka ba gañan fay do fayalo yalla o ya raba sel may ci mangi daga
1: IKPFM
0: Befo ma war segale ay doom fayalo dana la sante baray fukel ba muy asakaf lu mag magit bagel su leer gayalo yalla nga na ko waxal loy man asal buma war man yalla kat duma war kuy wote yalla abdul mutalib gin fofé ci ka bagwa ne yalla no def dana def mo na yalla bur yalla dal di bindanti ak mom cekul lam wax dana la may fukki dom yo tayama bur yalla dal di bindanti ak mom cekul lam wax dana la may fukki dom yo tayama yo xamni seen ndey ñoy gën jep doomi arab te ñoy yilif nofal ak seen giir dayama abdul mutallim salam rom way ya delu keur reerul kero nelawul ngir mer fa yalla mu tedd guddi kiwen garab bu sax ci ndigam te fer bal al asama basar ci yalla ñanam tu wanga islam yu gudde guddu ba daj yenanti xeble yi ak ñanat ba yalla reena basar na ci bir suuf ci ba ta tasare da xawu nekk xam ak rufa ba yalla mu gis wadatam wolu nasmi ñepp di war non way sa way ibrahim ayalo mosa muhammadu akheta wa ñepp taxaw yennal fa ker ga di for meñat ma yalo babar fete mu xidal ko la bi fu rejuri jaaw moy turu fil hijaz yalo mana ko la sakki ruya kan kay ay mama muhammadu abdullah yalo abdul mutallib baye ko fofa delu kerem bur yalla xeyna ko dencal soxna yalla mu jël juu muharab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine hamas kan fa yalla mu hawlo bin laris min hadudi turam kawlo ci qayda gal te aris fa yalla ñaarel fura ku si won bintu khanda gawal mo jurdila ke ke haba sabu yalla ñettal ba moy bintu wahbil halato di turam mo jur mu gawama Azubayru yalla ak sayyidi suaday hamza to di turam jambar khaybar agunayni yalla niyent yalla aminatin moy binti hajir wam moju rabalahabin khaysat lu yalla mu delu jël bintu hamrin moju fatimatin bal bakinul gi bani mahzum yalla moju rabo talibin bayu halima won ke bayu yonem ba abdullah yalla leeram ko rofu ci abdullah ak tebek mo don fukke la dom yalla digate yari gitam ya ngay melax bu joga nit dant lay mel nga man yahudi makkah dal way ñew ne chaad mi la gat moy bayu ahmadu abdullah yalla ngir non gisoon man ci sun kire ci saad ci lu wer mandar ga mo xamne denjil faaw yalla ngir no ngi denjon bu mum yahya ca baba ba day sunna am yow dañ ko da do nam ca yalla bu ma nga def dam yahya dam jaaga ca wow bu bayu yonen juddo lay doy fa yalla te bi ba tay dam jaanga tok tok di wal moy tarikh ab khamle abdullah yalla wa tari nadar ya al mustafa karaman dahran dal bi sasim min ka ya allah wa salli ya nabi taslim halaybi wa rawiro bi rayan ya allah yahudi makkah yone sandi bi ne yaman na legi islam taxaw bi din ya allah bay muhammad abdullah juduna tay ma takram dami ye vartour yalla baye muhammad abdullah juduna tay mo tok xeram dami ye vartour yalla digant yalla tawsa manata ñepp di zero xeram yu ndaw ya di faqidan yalla ba baye ba toge abdullah yam fukiat maler ga jolli ba wër wa makka yalla mu teddu guddi kewen lefna ko fatilikul fate ka bon ci behel ya habu ya ma mu yewu joy ngiram domam yu bax ya mu jur te xamna ko yalla lu fas da ko yalla kero la wo dom ya wax ne bir manam do xew ku nek jebal ko sagu fo fa yalla nyanga na ko bul fat ibrahim sel waju wal kero ba muy den ismaeil ya la nun domi bul fat ismaeil kontenu ndax yalla tabalu fil jannati yalla mu delu won na wax len birma ñepp yi gat ku nek joy delu seen kër bo ba yalla mu bole len ni tego ay wan ci ñir bëgg seet ba de ba ñow dal ci abdullah yalla kërom ndam joy na joy yo xamne ko na xel fatima bintu hamrin gëna yalla kërom ndam joy na joy yo xamne ëpp na xel fatima bintu hamrin gëna yalla kërom la wodi bani mahsuma ñepp ñu ñu mir baga jottom ja abdullah yalla ci mir dina la xetam wepp dal di soso ci na ga baye soso ay gune yalla kemeri gunni rahetaw yepp dalay soso ci na gabayam soso ay gunni yalla ñu dem baka ba geeg yalla ngir baña reey domam jayon leer ga abdullah yalla bur yalla wax leen ci ñeme fofu ma amepu sabati di su ko tembat dom na yalla ñu dal di ter dom ja abdullah bay bagaray ñu wol akramatan kay mak fa yalla mu ñu na dem len ci la deb samba laaj ko ndigal mo fi wax ak yalla bin asrar yalla yabak la balen quraysin del ñu jobali fas ñaawal ci yeb ñi dawal jam sam yalla ñi dem fa naan wax ko la deb samba ba jobo jog di ak borom am ne len tek len fa yalla ni dem fanan wax ko la dem samba dajjo go yo diey ak boromam ne len tek len fa yalla dem den ta sakki sara rey fukki na ga yu mat ba mat li ma fukki ban ngeen ñaan fa yalla ñu delu makka di rey ba mat li naw fukki ban ñu daw ba ga ba gañal bur nango yalla ñu daal di daw kiri ab daala yi fañ ko torun salaam ko mo leen yeree

tay sante yalla bayam nangul ko kero jibril wax na ca kaw di khutbu jam asama ñuy deg yalla wa gadratil munta ajawa aras bisabar

0: disabar. Nida jilom nyati fal lay wax di ak ma bar kima mu ko lila mawlid wa bayana nida jilom nyati fal lay wax di ak ma bar kima mu ko lila mawlid wa bayana kera jigenu quraysh ñepp dañ na ta sax ñaaw bu ñaabaat ngir xemem ko yalla kera ku tay la do xawna faatu ngir ga bagol leer ak muhammadu abdullah yalla masna dikal bayba ki ba ndox ko jundi rong digante xali shurus ajam ya yalla masna dikal bayba ki ba ndox ko jundi rong digante xali shurus ajam ya yalla barke bam tour
1: day bis bi sin joy yeso mem tar bana ko sa way jël ma abdullah ya yalla day bis bi joy di xamnam tar bana ko sara way jël ma abdullah yalla gudi kero lañu dox ñu kero lañu wajal soxna minnatu jebal ko sangam ba abdullah yalla gudi kero lañu wajal soxna minnatu jebal ko sangam ba abdullah yalla kero la hajjana waj ñepp jakk solo maam dunya ji ndox ne ba saflem wo na yalla kala na yalla yabar jibilu ba joba dem ci bi yonen yow fam sen bo di yalla jibilu rekina jala adama ngaramal isa kha jox domi abdullah yalla jibilu rekina yermande ci xol bu woyow ba won ci noyin takal xejam ba yalla medaye mam su ibrahima dal khaso lañ tek ci jox doomi abdullah yalla lañ ñu yaaru ismaila aqlamam jool ci wi lañ nekk jox xejam ba yalla ayyab mu ñu amul ak taa yusufam lañ boole jox doomi abdullah yalla yaqub kentam ga ak dadu masih gawam lañ boole jox doomi abdullah yalla dawoda baata bu neex ba yedd ngay kanyu na isa la jagnel rasulullah yalla dawoda baata bu neex da yedd ngay kanyu na isa la jagnel rasulullah yalla ngor ak sulayman ga ak san san babam nako jox muhammadun domi abdullah yalla ngor ak sulayman ga ak san san babam nako jox muhammadun domi abdullah yalla Musa da doon jema geey ak yalla wo ko ñewul jibril wo doomi abdullah yalla Musa da doon jema geey ak yalla wo ko ñewul jibril wo doomi abdullah yalla ba ba mayo ba ya yeri sayr ya ñoo ko jago

ngana len wala abdul mu'minu khairun bulen sey ak ciet do ngir wano jam ak jigen ak ciet do seni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciet do seni jime ci jina ak jahannama jahimi ku deglu sen digal di andan ak ñom di wey ci sen taxe da ngeen jaari jahim soko gemul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman ñol maka akel we waral l'islami bam amagul dina amul tasami dina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jamu xiram ci susa ñofi ne won je kas rasulullah ba mu ñewé dina yanen billah yalla ne inna dina indallahi islam fil qur'an tublillah te dina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn dawul julli sakadi wo tere ye ñoo da jalle tawretuha qadih tawaha musa injiluha qadih tawaha isa summa hawa zaburuha dawud kama tawa qur'anaha al mahmud bamba ko wax jamt samul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laye di jox rasul lu am wax ko la ca war ci dine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciat jigena tax wa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na kerem ay fan gisul wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu ker rasulu ne len jigen ñi lay dekk ak rasulu buñ ko rewé ñol makka mako wono molem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeuk gam rasulu mo ñeuk jebul ci mom ngir wono moko sarax bopam rasulu yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min badi 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukk juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadija to sa yaay defar na rewma maria to doon yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makka boole won na fuk ak ben ci digelal jibrilu dawol tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lam sañ ken du ko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah duna lahi antan kiho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddihi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe ma wax la nak ñe muru gën ji yonen bis bam faato gor ñe ñepp wanen fukki pa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu doomi umarul faruq aisyatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymuna tok safiya juwayri ak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu ca khayburu juroom ñeñanti ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa ñol makka daana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jëlano hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa seen ngir sam motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana ñol makka daana wax ne ma man gor ñe buñu maro ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niraani duma tino ti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasatul nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp ba ken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca anca doto daanu jibril yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca anca doto daanu moy ñamu aljanna wa hurul haini to gonde xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam mu ful katan ya
motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor kenn duko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku mëna yor kenn na den ci benn te yitté wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel di fo la ngir ye diglé boba yaatel ku mëna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la timbar kamil la serigne mamar jam ma jan jarnal lam la bi ñet soom lamp fal balik la serigne mamar jam ma ca jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le sobu tey wey amna ngeerem ca lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba mbacké ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ab sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci goor ñi te muy la yalla fara dal jigen ñi gannaaw ci nam gawe na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gañu duñ ko wetti nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham lamba muy pepp waaw ga di wonul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yefi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen bi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kam seyal doom ya di doomi ñalo guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kam seyal doom ya di doomi ñalo yamal khiyam si dekk jaari sawara anak borom kërëm ñu tabbi saxara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gëreum yamal qiyam ngeen bokku tabbi nari jigi sira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy boromi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la san yor la di woddi di dunal doli cyan ku len fa boole wul warefu la san warefu la yor san ni la gën di la san man na juroom yetti jikko jigen la Imam Malik moko wax mom gor la wajatu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na watu lamignam mo ñeuk bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok negam te bu ngoy genn ñongal beyam bu wer te bu xol kenn jigen na top nigalal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na watu alalam bu mu yaq mukk na ko def ni alalam jigen na fete wo di sant ak serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pete wo muñal borom kërëm lu ñak ñak bu ko laaj gennu gërëm yi la juroom yett la yalla wax ne jigen du len boole ñu cyan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diine warefu la dunal warefu la san warefu la waddu alam nabi fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen ju bon gi yak diine l'islam fasé ko warna goor ñi ngir bañ lu haram lo man defal leen lo manul nga baye leen mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkërem du am ngeerëm filé du am fele ngeerëm mu ñëk la wax waxi gaay diiné sok la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkërem tay nopi tay sangu te jekk ci kërëm baye fay ak tésante bañ ko tong te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di len muñal di len téral di len xamal diiné bu wër di len jubal ma wax la goor gu am alal am barké te faali wul kërëm su faato alku goor gu fa am alal ju wër te jenn fété ci kenn bayyi ñaar ngir dëng
yowmal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bamelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata suuf taxa ñale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te may saliki ngir lamu and ak ñaa baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci bir gor bu ci am abdunu am am toddu kërëm di mu bo wer wer muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay dërëm yowmal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy saxu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulu ak joxe alal moy yoonu jannatun nahim yow defal jaalok jeew ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang moy yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu min ar-rajim ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax kon da nga ra pay mu haram gor ko mos dem sawara pay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga wara bul mafnu saw naru gor kon gayi tur barawnu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacce ku redni nak mu meddi daw di sacce ligal ma wax la tay ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ligal ma wax la li ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ma ñeka wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna sere yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-ta'nu bil farjil halal fahlama kat-ta'nu bil jihad sawiyan huma bal ta'natun wahidatun afdalu min saqina tahnatin bila qulbin sukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ka ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek saha gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaks bin aks li lay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba pay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yon nen yaar la te yon wu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñetti témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaika bin seen yol ci biirab dunno setal quray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fele do na sunya kon nak quray junni ci ay malaka ngir lu haram na muy la yok mawlaka men malaka sax mene su ko xam mene su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaka te buma ray nit man serigne musa ka yalla nu def lutax malaka yidunu nit dunu nuy dunu tan islam dunu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna degnul ma wax la leuf ci denk gorña ga dal di xamni ñeppay yam fa ngir nya gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoonul islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne moon yobal ci yoon te di malaat na libasu nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malaan yaram mu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdal ar-rijal fi hadhihi al-ummati aksar al-ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax cyan ya eppante wonna ko amul ak cyanam amoy wonteefam warul la ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekkuy wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu mënul yenenti ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mënte diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallifullahu la wax lu way mënul teggu ko lola moko wax lepp lu way mën nak ci bañ ci diine lu mëna don dana la yok mubini lepp lu way mën nak ci bañ ci diine lu mëna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka
mas netegal sulasu tegro bama

yo xamne mo raw waxi foore ak téré torop banuy dékkali sun mam tierno gettem fa darul mufti mo raw arno torop muriti kante yeppay séré ak yé ka jor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tama won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbe ak mom ci bir wormal ba mam tierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fabna yaayam tabbi ci nek def ca defi nu bayam na dal ci tub mbal ko moy mu hal ko mo kumba tub mam tierno fab jegal ko nek satalam melni serigne mbab wurmbal baba basunu mam tierno diware geurbal nek satalam melni serigne mbab wurmbal basunu mam tierno diware geurbal sakale nen na ngeen ni wormal cheikh yi ak domi bamba yi te xof banex yi lalu serigne la bul ko toge togu serigne la bul ko toge fasu serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris ma huwa fawqal firas la bamba wax ci nehju ab serigne du mas soxna serigne la bul ko xoli beut domi serigne la matna may geut satu serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ram man moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sakama rax bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te sarul lanzab mangana la tadkhulu digam rasulullah ken du fa khulu te sarul lanzab mangana fantasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yenen da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa ngal na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonne ba at ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dole waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fati silla moma ko don xibar ba gam dub silla bisub karok la domi abbas fatu yalna nu dund bu nu gawa fatu babu nisaa ku jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi